adu ni gbogbo bi ti eyin omo Olorun tin gbun mi kakakiri agbala aye loni ojo Saturday. Today is 2006 oni logunjo mo fi majemu Olorun so tele se aye re pe ogun re to nbe ninu Christi ki emi mi mo gba jade in the name of Jesus Christ. Eni kan ni mo logun ologun oni to wa bo si ogunjo osu elekefa ba se ngbara di fun ipade 77 eje so pe women convention to so mo 77 yo je ipade majemu ipade ekan lodun ninu eleyi to je pe yo mu iyato to ni agbara dani ma mo so pupo e eje nse bayi e dide nle mommy e dide nle daddy pastor Dekunle Epaphras lo tun wole yin ti mo nki yin laaro kutukutu pe welcome to morning devotion pastor Dekunle Epaphras ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan mommy se ti get mantu yin ikanle tele ikanle dabori iyen dinu isin lo la pelu ogede wewewe ti won boje eni kan bi melo ele mu mefa mefa ti to osu kefa lawai e n ba so pa ga oni di o e ja won ti o sele si gbogbo le e dide nle e ma bo ni bi pepe a kan joko bi pepe laaro ini a wa mo woyi olohun a mo miri a mo dupe oba to tun ji ori weekend e mo tun ti lo Saturday mi imi le tun mu ninu osu yi gba ta bayi mu ti next week a ti mo soro mi osu yi na tun wa ndagbere die die Olorun awa dupe agbe oga oni logunjo anu lo gbe wa debi ade engineer eje odu agutan lo so wa domo ogun aye omo ko bori wa ko bori emi ati e ibi ade ife re ni babayi e ba wa yin okay.

0: Gbogbo eyin omo Olorun te joko lonin Saturday lasiko ogini ti eni o se Olorun iwo lagbega o iwo lagbega o o seun gan o adupe bi to gbaye wade adupe bi to nba lo o adupe pe weekend bere bayo iwo lo nse weekend fun wa Jesu o ma se gbogbo eyan so be eni Jesu o ma se ogo ni fun Jesu an lai ni de na pe enu gbogbo eyan ayan fe emi mo si de iwaasu yi sa mo so nipa Olorun Elijah mo wa ni nigba ti gbogbo nkan ba le tan Olorun Elijah la mo kesi eyan ayan fe o ki n to lo sori Facebook ki n to lo sori YouTube ti a jo pe Olorun Elijah ta ni Olorun Elijah mo ni ki se pa n pe Olorun oku a gbadura si Olorun oku Olorun to so Elijah din to da nigba to ba kigbe ti mo ni e kigbe Olorun Elijah a n pe Olorun to so di nkan kini Olorun Elijah Olorun to fi na down ibe labade and laaro kutukutu yi ma kan ra soro die ko to di pe mo tun bere si gbe ise agbara ti Olorun Elijah fe se ninu aye re ati to ti se ninu aye awon omo Olorun bo kin to lo e mo gbagbe mami e make sure pe get in mantle yin loni handkerchief white lo nje be meji ni o e ti mo ti fun yen ba ni liko mu e te kan sile e da kan bori e mo je ogede wewe mefa nigba to ba dinu service ni ola ise woli ni ko se en to ba wa se ti ara oni de o ti erin ti o sele ni week ta n be mu yi lati iworodu ni e ti wo moto gbagi elebe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen gbogbo sona church na ni ojo imi asiri awon atayo niyan o so ni gbogbo bi te ba ti n gbo mi omode ni agba ni okunrin ni obirin ni e kiesi nti mo nso yi eni kan ni se wa sori Facebook ni 6 laare ago mefa si ago meje tori Saturday church ati gbogbo awon mo Bible school gbogbo eyin te wa Bible school e mura o fundamental class school of evangelist pastoral class e ba Jesu pade nu aye mi laaro yi nigba ti gbogbo awon osise ba gbadura tan e je nse bayi e joko e wa wo fast 40 Elijah o si wi fun won pe e mu awon woli bali wa ma se je ki okan ninu won ki o sala won si mu won wa Elijah si mu won so kale wa si odo kistoni o si pa won nibe kini di to fi pa won be pada si fast 37 gbe fast 36 si won ni o si se ibubu asale ni Elijah woli sumo to si o si wi pe Oluwa Olorun Abraham o na ranti awon Olorun Olorun Isaki ati Israeli je ki o di mimo loni pe iwo ni Olorun ni Israeli emi si ni iranse re ati pe mo se gbogbo nkan won yi nipa oro re verse 37 o gbo ti emi Oluwa gbo ti emi oni ki awon eniyan yi ki o le mo pe iwo ni Oluwa li orun ati pe iwo tun yi okan won pada 38 nigba na ni na Oluwa bo sile o si sun ebo sisun na ati kini ati igi ati okuta won ni ati erupe o nbi o burude o si la omi ti nbe ninu yara na ina yen la omi ina to na lomi npa ina to se pa ni na ti eyan ba da ki se na ti Olorun mo binu tan oko re o se pa eke Olorun Elijah bolu mi amen kini di ti Olorun fi mu ina why ti Olorun fi mu na to fi je pe Olorun ina ni o ni Olorun to ba fi na down ni ejo je Olorun God that answered by fire, let him be the God. Idi alakoko ni pe fire carry his presence. Enikan ni kile wi yen ina mo gbe iwa laye Olorun wa. Ibi ki bi ti iwa laye Olorun ba wa. Ibi ti ina Olorun ba de ti oba ti ri Olorun ina re o wa nbe. Ina ma l'Olorun o. Ina ma l'Olorun o. Automatic fire. Ina and ina iwa laye re ti ba n koja lo
1: ẹni tó bá jí ọmọ ti ẹ kò ní jó and lo fi gbọdọ mọ gbe iná rìn ayé ti o ti gbẹgẹ ayé ta wa ayé ajínigbé ni ayé ta wa mọmọ ayé ti won gba ogo ni ayé ta wa ayé ti won fi ayé se pasiparo o gbọdọ gbe iná mọ rìn iná gbọdọ mọ tẹlé ọ káàkiri iná kan be tin jó ṣùgbọn ti igbe o ni run Exodus chapter 3 verse 2 iwe Exodus chapter 3 verse 2 iná yẹn ni won pe ni iná iwa laye re fire carries presence angel oluwa si farahan ninu owo iná lati inu arin igbe si wo o nsi wo si kiyesi iná njo igbe igbe o si ni iná ta n so yẹn nigba to ba n gbe rin awon ti an ba je eni emi nikan lo le ri eni ti e ba se eni emi ko le ri iná ti n be lara re iná yẹn o mo koja lo wa mo feel e iwo lo mo pe nkan kan be lara awon aje o mo ri iná ti n jo ti o mo yi aye re ka bayi a mo yi o ka bayi won ni mo to o ko se fowo kan ti an ba n kigbe pe ase mo ri fi omo mi ni iná kan be tin yi aye re ka that is the fire of his presence mi o me yin te fe iru na yen lato ni lo olorun elijah ko fi iná si o lara Walaye re bolu aye mi sida ninu we oni sam oni of his angel fun awon angeli re he make them the ministering spirit but of his minister he make them the flame of fire awa ta je iko re o fi wa se ina nti olorun elijah tumo si niyan fire carry his presence fire carry his presence and to ba se pe ina yen wonu e aisan to ba kolu o asibo la over 30 something years woli to duon waju re yo lo hospital ki se pa aisan ki wa ina yen ni mo ba mi la mo bo yo ti sun gbana o sese ye mi nigba ta ba tilekun mo ri awon kan ran tin nisin ta tilekun make me fire make me flame make me fire make me flame make me fire ta tilekun mo ri fun 4 hour ta mo so mi di na so mi do wo ina so mi di na so mi do wo ina so mi di awo mo ba nse nkan ase nti o ni ja isan bolu wa ni fire carry his presence and where the presence of God is there is always a liberty ibi ti wa laye olorun ba wa ominira nbe nbe kini na tun je fire carry judgment ina mo gbe idajo ru idi niyan ti on fi so pe emi ni olorun to n fi na down emi ni olorun ina ninu iwe genesis chapter 19 verse 24 nigba ta fe pa sodomu ati gom genesis chapter 19 verse 24 nigba ti won fe pa sodomu ati gomora okuta ina ati ina lati odo oluwa wa lati orun wa o so sori sodomu ati gomora gbogbo eni to lohun ni je oja ye okuta ina ati ina si ami ko bolu ki wa se pe ina yen o le ja lotun o le ja sosi to ba fe ja fun wo to je omo olohun asibo ju ese run ninu aye re it can destroy the sin ese to tin bo po to omo bo se le bo lowo e ade ina si loni ko bina fire carry sacrifice you can we use fire for sacrifice idi to lohun fi je olorun ina niyan ina la fi mo ru ebo bi ebo ba se itewogba ina ni ninu first king chapter 18 verse 33 to 40 ina so lato run ebo won ojo atokuta ati gbogbo e hallelujah and laye ejo ni aye awon mose inti won fi mo laye awon abraham inti won fi mo boya ebo fin abebo da ina ni o wa ti won ba ti le gbe mo lu won lo sori pepe ti won mu iye fun akara ti won gbe si gbogbo e ina so kale latorun ina yen a jeun to ba ti le jo won a ho because o tumo si pe ebo won fin ebo won gba niyan ohun lo je ke elijah o kigbe pe olohun to ba wa fina down elijah ti mo olohun pe na ni mo fi ja awon woli bali omo won mo se ra won lese won se ra won lese Elijah ti mo pe teyan ba ti tun ebo se nigba ta ba de be ta ba yewo lo a mo mu lo ki se laaro imo to rojo ti lo egbo mi le kan na ti olodun ba fe gba ebo re ami na ni oji oyo awa bo jo nkan yen to ba ti le jo nigba ti eni ti won pe ni Noah to ru ebo si olodun nigba to jade kuro ninu oko ni aye igba ti olodun fomi pa yere to njade bo se jade bayi won lo si ru ebo si olodun ina si so latorun olodun si gbo orun e ore ebo si sun e na wo e mejeji ebo re yo mo se itewogba e kigbe ina bolu mi olodun Elijah sit down why ti olodun bi pere ni olodun ina fire carry purification ina ma mu ifo iwenumo I ma fo nkan ni Malachi chapter 3 verse 3 to 4 Malachi chapter 3 verse 3 to 4 it purifies not only purify it cleanses a ma fo nkan mo and that's why to ba fe aye to mo ina ni ojo gba aye re koja kini bibeli so ninu we Malachi chapter 3 oni o si jo owo si joko bi eni to nyo ti o si nda fadaka yo si se awon mo lefi mo yo si yo won bi wura o fadaka ki won ki o le mu ore ododo wa fun wa verse 4 oni nigba na ni ore juda ti jerusalem yo wu oluwa gege bi ti ojo igba ni ati gege bi ti igba tijo pada si verse 2 bibeli so wi pe sugbon ta lo le gba ojo wiwa re ta ni yo le duro nigba ti o ba fi ara han nitori o dabi na eni to nda fadaka ati bi ose afoso na wo e loje ena gbogbo bi to joti ninu aye re ki na ko koja lo si ko ko emi ati e gbogbo bi to joti ki na ko jodan e ki pe ma jade bi wura e joko se nte ni mama e wo gold ati kuba ti e ma so re ja mu gold te ba fe ki gold o pure pada e fe ki gold o mo dan e je ki won gbe gbanu na lo by the time ti gold ba gbanu na igba ti o ba jade bayi a ma dan ni didan re yo tun wa yato si ti tele in ke yo kan ni an fi le for gold to fi le moju be lo ina ni ti an ba fi yo bayi igba ti o ba jade yo jade ni ona otun ni oni bibeli fi so pe yo dabi na eni to nda fadaka ti ina ba gbanu aye re koja tan igba to ba jade bayi won a tun omu yewo se pafura na ri se mama ina ri won oni mo pe na gbanu aye e koja eni ina gba aye mi koja Jesu Oluwa wa emi ni Olorun fowo gbaya emi ni Olorun Elijah Olorun Elijah ni Olorun to nfin down. Oun lo bi je pe pe ina ni gbogbo igba. Awon aisan were were ti ma si oyen, ma fo ni kuko ma fo lande. Ko ma wo bi kan ina le koja lonu e. A si ju. Igba to ba jade wa jade logidi. Wa jade bi akoni. Wa jade bi eni ti ki saise. Eke ina gbaye mi koja. Amin mo boya bo se ngbo mi o le fowo si aya baba je no gbaye mi koja gbogbo isan were were gbogbo gbese randan randan yi ina oluwa ina olorun Elijah ti jade lara mi in the name of Jesus Christ oni Saturday ogunjo o engineer e pe mama ejo sare ejo soro die
2: baba mi o oruko mi ni Olaikan Opeyemi Eri Oluwa Latosogbo ni ojo Tuesday te so yi ko re omo kan ninu omo obirin omo mi ni lati bi ose meji ni lo ti re lo ti sick mo ti treat e na si ni mi mo wo ti mo le fun mo ti fun o ti nse mi gan pe a ki lo nsele je san mi gan ti mo fun to pe ni ya mi le fun eyan gan to je pe ti o ba sanwo re mo ti fun mi wa ri yato amo bo se di ojo Tuesday yen mi ti gbo program wa ri wi pe ni bo lo mo se nse mo ba sare lo nunle mo lo ja omi 77 kan mo won si la ni bi to sun si ni gba wo oluwa ko dide mo ti toju re mi se ti tan program aro yin ti gbo kan mo se ya mu omi mu won si la mo fun looro mu o sun ndo ya da wa bro re de lati school o jide o ba won se o se everything ah mo lo da ni tin sise bo ko pe be mi na se tan kini mo ba je ngbo program na mo ra data bi mo se tan bayi eyin na ba tun ni omo kan be ninu omo mi to siki ti o si gbo ki ngbo mi kana ki fi wo lara mi gbona ki fi wo lara ki wa fi ana nti ore yen ki fi ra lara ki kan samu je re bayi immediately ti mo se ti mo kan gba to pe to bi emi ni ti bayi o si dide fun ara re o ti wa ba mi leyin ku lohun gan tin se re o ti wa normal o ti wa jumbling ah mo dupe o mo dupe o mo dupe o mo dupe o mo dupe fọlọrun o testimony temi na baba mi ni ana wednesday ojo anu emi mo pe wa mo ebeya ti church le fe se lara na ni mo wi pe ti wa si ori program ba tin fi ri mo ka bi after 12 baba mi ti e wa si ori program oni wednesday mo ebeya ti church na fe se ni ba ti mama gbo lo baba mi lati kan bi 9 days mo tin se menstruation mo sa yi po n wa tintin ti n wa jeje lo n sele ki n se bayi lati 9 days yen mo tin se mo sa yi pe ko lo o si tun rush na ni ki lo n sele ojo bi melo gan ti mo fi bere re ko rush ko wa n wa jeje na mo ngba to ya to n rush ko stop o ye ko ti stop o sa n pa mi lo oda ko se n tolorun o le se yo stop na ni mo sa n fun mi 77 yen we na ni mo ta so mi mo fi we mo mu mo se dana wednesday te wa ni omobirin kan gbo yin lati ojo mesan ni tin se menstruation baba mi leni na o immediately te pase sinu aye mi bayi ni ba gbo nkan to drop mo ni gbo nkan to drop mo o ba ti o fi di 10 minutes mo ni ki n lo we bayi bi didi bayi lo jade ni ara mi e ti e ya na fi su mi ri kankan mo o ko se ki lo mojumo yi mo ko ri pe o ko stay mi lasan ni ah mo dupe o mo dupe ara gan su mi ara mi na baba mi mo dupe o e se o
0: ami omo fa to nbe ninu omi ateje re gbogbo ni to nlanfani ati gbo mi ina oluwa ti jade agbara olohun ko wonu omi ateje wa ki yato re o bere in the name of Jesus Christ o eje mo fe le se lo
3: e ka ro daddy o e karo oluwa tubo ma so agbara dotun oluwa seun yanu laye mi o emi omo yin ni ina awon omo ojo yin online no daddy emi na neri amose darapo mo program yi na lodun yin na ni ko iti pe sugbo program te se nijo tuesday mo gbo testimony awon eyan and emi na ni loko pe oluwa emi na gbodo neri I also want to come back here and give my testimony ah baba mo neri o o ja si pe mo je ope ni owo koda owo yen po owo yen wo bi 3 owo yen wo bi 275,000 mo yawo lewo egbon mo sa jawo gbese yen kakiri ko de mi mo bi mo se fe so sugbon mo sa gbadura pe kọlọrun da mi lo kọlọrun wa ba mi beto suna mi kọlọrun ba mi tan gbogbo gbese mi koda loru moju mo tun dide mo gbadura mo ke solo pe kọlọrun gbe yanu e dide ko wa ba mi so gbese yi ko ba mi so gbogbo e bo se di aro yi niyan ibi ti mo sa ti wa lori bed mi ti mo tin ronu pa bawo lo se ma je bawo lo se ma ja si mo ba de mo phone mi pe ti oke o ba le lo ba won ti Ahmed o ba le lo ba oke oke asa le lo ba won Ahmed bi mo se send the text message sawon ore mi merin kan niyan pe ejo e sanu mi o ma je gbese ejo e ran mi lowo iye ki iye te ba ni e fun mi daddy behold inu awon merin ti mo send meta si message si awon meta lese kese lo respond si mi to pe mi ah ki lo sele bawo lo se je daddy e wo mo gbe ri lala ro yo ikolu won send 350,000 si mi ifa ko pe ko to 30 minutes kini mo so ko to 15 minutes to eat only 350 only 350 cents another person sent me 150 it's not even up to 10 minutes another person sent me 10,000 in total this morning I received 510,000 naira like the life ah oluwa mo neri o baba ise o Olorun ise o ijo yin o ni ore le o inu mi dun ayo mi ku inu mi dun ayo mi ku gidigidi gan koda mo gbajo mo gbalu mo jijo odi lai rilu ni owuro yi daddy mo ti so da mewa mi inu e mo ti so da mewa mi inu tori mo mo po lohun ni kan lo le se ni lo le se ah e se o ejo ba mi gbe ri mi o
0: nice gbogbo eyin omo lohun eyin wo le gbagbo pe wa ri iyanu ko to dale o gba olohun gbo pe jesu o bi owo ona ara ni o gba ti o fi yo si o iwo to ba gbagbo dide wa gbe owo yen si aya olohun awon eyan la won fowo soya ninu re pe wa se iyanu ninu aye won ko to dale won a ri owo opolopo gbagbo pe ategun yi pada yo fe wa pelu majemu olohun ni mo so tele laaro kutukutu oni saturday gbo yin te ba ni igbagbo ninu adua ti mo gba fun yin fi da mewa re fi nkan kan rubo ti adua yi ka tun le fi se tola be mi se mo so emi olohun yo ko si o account number church leleyi 19 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elo eleyi 2017 42 90 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade e wa make sure pe get handkerchief meji ile a lo mejeji lola a te kan le a da kan bori a si mo je ogede ni ola ni wema pepe yo pomo lati iwo road e wo moto gbagi ele fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen enikan ni lago melo isin meji ni ise alakoko yo bere ni ago meje fun awon omo odun meje awon omo odun meta lati ti wo ogbon odun 13 to 30 elekeje o bere ni ago mesan eh awon agbalagba won niyan lati omo odun 31 lo soke kini kan o sele ni ola emura o church wa ati ni gbogbo sona church eje se bayi wi pe eyin omo olohun wo ni won bi to n se birthday re loni eyin wo le mark wedding anniversary e wa kun le je so tele gbogbo eyin omo olohun kin to gbadua ese bibeli ta fe ka loni iwe orin solomon ni song of solomon eja ka lati chapter 1 eja ka tan titi wo chapter 8 ohun opo and eti mo fe fi kun mo n lo sori facebook ni 6 idaji laaro yi ago mefa laaro yi ni ma wa si ori youtube tiktok ati facebook odekunle epaphras e wa mo n to daju gbogbo eyan omo olohun eyin te mo te ti gba form fundamental class awa ti n ba class lo ma ni anfani lati ko won laaro yi lagbare ni to laye atorun eyan omo olohun ti won bi loni iwaju ni ope bi ti mo re si eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo teyan ko home ati ile te gbe mo pase ki bukun ko yagbu mo gbe yin omo olohun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan rese o happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe so testimony 08 0 88 71 65 66 08 0 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin oh olufe e je mo lori youtube
4: we got you covered
5: oh really
4: download super fm global on your google play store and enjoy we are the reason there's speakers in your phone
5: super fm